0: ebia koma kodi ya omo ebia koma kodi bebi ni senke kodi anope erade mre mo ma
1: akoma na kodi ya obi
0: oni pebia fati bebi mu ama akoma kodi mu wo bia koma ndo kristo kra biem because feel say radia disappointing no ti akoma no wo no on pese be decrease the great chief what ti kristo ho asema na nebu ofo bebia koma na kodi bia no pay twebra o de twia koma ne bra onyankopo asema oba na enwura mu na nyom adwuma no pay sabre ye bra so se onyame asemba ye nche fo akoma ma na radi medihini wo de nyina beye yi ama wate

0: amaya de shwe gana mama baby bia ewe e wuti minka mima waha na maybe sase wapo umu ete say adumbi obo adum so amaya koda ye se ufu anu chedi ampo nyanku pon wapeja ye wasayin edi yaba en kwa mubiem asada nkuto ena yede ma obadye no ni akache ene se ni awaye no ebro ya jene ni entia siyesu yede radio se se nenso Wade ache ya high insure 104.5. Jume di na sujo. Ya tu di yon brano wa jesu se no ne di wankasa wabo abrabo na form ti ju se ya. Neche se ye de tu fombo ko. E di ama o ni ya kikabum na fe ya kwe ye nim. Udu keji tiye Dubai. Sabre insure bani wisdom di ya tum. Na mefa kwenye we se so ni mama mani me mama moja imu nina. Mama mu nina mwaha. Na mama mo jume. Nyaku pon shramo. Na onyamu. Kasiye pa emfa emma yei mo donti ene jume die yato apete ba bia mpacho wudu Facebook aye dem live e wo Facebook na wo bo insure 104.5 dia obaya mamini share and share chema wo bi na nipa no so meka enwo ne jume die ne mum fefefefefe na enye kama e wo hosa sanso Ena ubomodia na wudu YouTube ni insure TV na wabomodia na washe ehonso ama no akọ edi amaye yedemu live ewo TikTok udu TikToka na wabo insure 104.5 ehobe babetu ye dindindin se ye wo honom na afei nso no wadomo a edi wani akyere mu ewo TikTok hobiem obo ohima b an official ohima b nso a obetimi a follow me an sanso ewo eho no mo midi edi ohima bene wa from ohima bia me jeso na masane mache wo ade abegafo nyina atena se na ye kode a na wawi aduane ena awia yi mede e ma wo ade ne meka ho asem nyina na ye disappointment expectations control disappointment why I can control what you do to me or what you do for me, but I can control what I expect from you. Once I find out what you are capable of doing, I lower my expectations to your capabilities. Protect your mind. But what can you buy? So what is your free nipa wa ahu? Di nipa enti mi anfa wa unko dru. E wo be bia abrabom disappointment kwa no ama obi nyo be shane ho akonfo awie abrabom disappointment obi sto obi said you serious ni ama high me ko Dubai me ko China me ko fa ni ama ba hwie be 2 weeks e be sa the expectation was too high ntino akwaje bosia kwa wanwene ho akofa ni ama ne bae na ye ka egumu anhwe ya pressure e be kun Adwendwe beku same thing applies to nipa bia adamfo mu obi ne ho ato na adamfo so saa miss me young queen ejinya meji wo wu na betete enta minimini eh ko tiktok ne ko radio obi ne ho ato nikunu miss me kunu dear sister ye yi meme nyina me kunu dia oteso hwe disappointment go kill you one day so lower your expectations fi say nipa Tete said you see expecting your free. Between you be a big mama dear. Oh, to me, yes, da big mama. Ah, no one watching me crow about one, madame. Qua when you be a mamma, no, my bambo. In Tinipa be our wa, lower your expectations. Carry nipper. Now, who said nipper way, say no person in me qua. I fear no we you any free soon kakaka. But what do you want by you? Na dwene no ka ayana ne repair no eche kakra me de e ma wo eno no the french messiah the french scholar enom de natale down
1: well.
0: Oh ça va
1: bien très bien et toi
0: ça va très bien pa
1: merci
0: okay so you lower your expectations well, because of disappointment would ni ni pan na mo so fa ho to no so fisi wan we obedu hwa mo last minute ah yes. Weninda e beti wadwene mo akoma ye oya
1: Yeah, what's them no? Emudu. Na ayi French ni ta kanse ho.
0: Ah okay, obo my dear.
1: Yeah, French ni ka.
0: Livre, chese femi.
1: Exactly.
0: Okay.
1: No.
0: French no ye de na ye ka no. Enya mudu ye ne bia.
1: Eye voix-moi.
0: Hein?
1: Voix-moi.
0: Voix-moi.
1: Regardez-moi.
0: Regardez-moi.
1: Oh!
0: Ana le vrai no ka ho.
1: Enku, voix-moi, Na je se hwe mi din regarder moi che se hwe me.
0: Ana m se le voix na ye dey.
1: Le voix.
0: Je me kan.
1: Viens voir. Et je viens voir.
0: Le voix na ye dey.
1: Be hwe. Voix che se.
0: Ana m se nwa no mo me hwe na de me ka we amaka mo ni. Yan kwa na ise me twa mo adwa tikwa ka form.
1: Ah, French ni be ka se twa vi no.
0: Okay.
1: Si les garçons.
0: Suis les garçons.
1: Si les garçons.
0: Oui.
1: Dit mais fait Mami na me ba na me hwani. Mi ya big mama ti no ho. Ni se de wasi abenu ti na me ne ayi Japanese ni ba bi twemp na ntimi hu nam kan so na abed na hai.
0: Ayo no. Se Japan line mu ani
1: ase. Eh, ase dia na dia.
0: Na dia. Aka se dia ka mo bebo bi.
1: I mean to be a leader because Odiani Ojirigima. I mean, I'm going to
0: be confident.
1: No, ma, si de garçon di. Si de garçon di.
0: French, I'm Fausan Katakata Wano. Come here and tell.
1: Si de garçon di.
0: Okay.
1: Viens regarder.
0: Viens regarder.
1: Papa.
0: Papa.
1: Valet.
0: Valet.
1: That's it. So, because I'm going
0: to
1: be valet.
0: Valet, okay.
1: Chese so bika se meye bibia mawa mfa ho ntoso
0: yo
1: na bibia timi ye dey
0: esi
1: esi
0: na hima kani be kan se
1: oh mabo
0: mabo
1: maijodo kasa yi won de en kra kasa no ye kasa wet agi so hum from agu wa from otima se en kra no ye wa kuna no kran kan ane wo o ko ayi
0: te ma hofo de no
1: exactly
0: he de na wo kan
1: me can't tell my hoodie ano.
0: Ah, what's it?
1: Mayi.
0: Mayi.
1: Mayi gatsu.
0: Mayi gatsu.
1: Mabudu.
0: Some of them were wrong.
1: She, me and for me to come, because my mom tell me. Nae, ma.
0: Yeah.
1: So, because you say, mayo say ya, and I'm a dobe ko say, and I want to be busy when you swa.
0: Ya.
1: But more than enough fa, sa amasa.
0: Amasa answer a bad day.
1: Yo, bayen.
0: Okay. Fakahun.
1: Fakahun. Na ima no so de me call lunch. Inti membra me enko.
0: Yeah.
1: Inti ase me make sure say. Mi sika kura an wo me ka sika.
0: Okay, say te faso.
1: E te faso a. Ka ma mi twamu ha.
0: Okay.
1: Masan ko fi. Me papa say obeye say ya mame.
0: Yeah. Ani brisa me kan yo. Abra mo sem.
1: Me de me ho koto so na say say be ba ma wuo. Ana yare. Yare a won feli ni pai e ba beto ne kwan mu a ene ya na ba sa ho se senye yare anka
0: na sabe ka mu asase
1: nti ase hunu se me papa di mi kwai de na me so me ye na se papa na ntumi amfa ma nkodru a anan posa o ka ye no hunu so bi ka bi sa kyese wa she ogidi den
0: ya
1: na se amamu a
0: emu
1: bume ama bebra bra ba senke bebre ti wo bebre mobra adentia ne ma me kan se ne papa kan se ne wo fa na wo abro chee no osusu se
0: ya
1: nte ma bebira mobra
0: ne kunu se jisu owo
1: that's so
0: yere se mira
1: media
0: nya wo da
1: that's so metem yere so oh
0: okay.
1: Ba kukuru esu sesi a
0: okay
1: ebi a kena kro beba osu
0: yo
1: ehn so wo su nyina ye ne kunu because wan ka bi a shimo kwaje bank bosia bo eno de akoware
0: okay
1: kwaje bo abosia ma ne kunu ana ne kunu ye adwuma sika bai wa san akoware
0: aware fofro
1: ehn
0: okay aya ne nyina ye eya futuo na ye de amawo enti edru obra so me se fa wadwene maye na ye nkonkomo ewo efie ha ye bani abesane muni ababe di no ententententententem na yakoye nim ne nyina ye de ka tena so da edi kan a eya benis eba ye bebo na mane ye nyina se woni ne kunu kwa bena boaten woni okogo so ekosie anu odo asem mo kan odo bani ene kwa bena ba kwa brane na busua aba benes nso ba no ono nso ni na busua aba memane simane num di kosisi manso omo na sem o de be na ye no tofa na memisa kwa bena se e de na wo kafa ho benes e da ba ye na uti no ntwa na dread yo na se na ye ne breda ah okay bo am ukunu we ura ni chia ne me ka sa mo fa mo san to nsa ye mo chia no fa wa no chia no good afternoon, Nadine. A friend is saying, Tichiano, come on, Nanko. So, we'll see a fine afternoon. I know what thing. We're a friend of fine afternoon. Young Quay, then I do buy. Dano, oh, come, what's him? Nene, no bonnet of funny uncle.
2: If I told Matam, you know, I'm a debay, and say, bear me, won't call, see, and chill move on, so I'm in an uncle. Into one of me, kuhu no no ya na adwe se o meware me e ma ware ni nyina ba so na eduru ba bi no na meme ewo ma meme ko no no so bo kuma se sa eduru ba bi na ukwa na uba mu no na e problem e fa ba bi wo sikase mu enti na meme ba na meme no no so aba sa enti ni tintin ni tietie nyina ne se be 1 year ni e onsi kuma se da me fra no na ye de bia wane minta wanta wan kwalam ye wan kwalam ye nu wen 10 15 years and 11 years en kwalani hwem no apart from so betu ye school fees no chop money ma bi bia ma di chese bi bia fri ne won ma won kwa ka no wadi watam ane tintin ni ni tieti anyana ne se
0: eh odi watam sen bi won ati hoyi
2: odi matam se
0: mhm
2: bodani ba wan bodam fan kwasi asem fri me sokɔ ɛ sɛ di dia
0: tobo anza tobo bro break cho na yenko okay em sɛ ye kasɛ o mic no na chichichichi kakra bi ewum enti ye be ye Kofi Kingz ɔhwɛ ye fri Côte d'Ivoire bonsoir ohima comment allez-vous aujourd'hui quoi diez-vous enye kodria ɔsi quoi dio die mo esa comment ne ba men kan ah kwa die vu benis provot vu votre
3: ai nu new dauda oh new dauda ne ne nkasa
0: do so say
3: o pa che se men ko pa die ni na men french na men kan
0: ne enye ah aussi si si la evangelista parlait bien français si non c'est non vieux là c'est aussi
3: ono no
0: kosuan
3: eh
0: okay
3: ah ono wa ye gane ni oko ho kosuan
0: na wo ye ko ni
3: wo me me fa french ni
0: beni si enko
2: di me pa cho eh titili ni tieti enyana ni se
0: na na ma piase the sound o yesi kro bi wo sound ni mu o e bi so se eh muti bi chiro we nyina o se de de shishi o bi so se kro ti de he ne emfa emfa se no ani e se ne de be se be ti
2: ensa ma be 1 year ni o mekuma se o fre na ti se e fa nkwala ni hwem no de bia be edidi atamsa obedi matamsa odi matama bi wo honu ma me so me dia honu ti e kan bi
0: chi me se atenie ne na me ono ate ha mi pese o te na no asem o ka kire wo ni bi o so sei
2: odi matam ti mi ka che me se boda ni ba wan bodam
0: oh
2: pasi asem fri mi so
0: oh
2: eti me so o ka sa che me so me dia honu ti e kan bi chi
0: ya wo so ka se na kire no
2: me so the last edidi atama mi mi kan bi chi no me ne ne ka sa no ne ne ba ge on ne na ka sa na akwala ne de phone ne brem nti o ka meme ne ne kasa na me ka che se wudim se akwala ne o kasa na de o pe o beta se hunya ma ne de anu ani asema me ka ye ni wa bodam fa kwasi asem firi mi so
0: o
2: wu ye kurasi ni ba kumasi ni kurasi ni te se o mi shi abida
0: asem o
2: so me dia hum ti aka che ne se won susu wu ye jimifo won susu wu ye jimifo won so won mo da
0: the first time I was seeing jimi no
2: me pa cho e ko da mi timi ka che ne wo de o ka che mi ameso me ka bi
0: ti wa hwe a waka jimi no be se wa wade nu
2: eno de enye
0: bebre ba do do say
2: me nkai
0: okay
2: enti me so me ka chele se won so so won bodam se won so so won so won modam an ka anwali kumasi ni kurasi ni obi ani hono ma na ni da wa na ni ate o be wali kumasi ni a oye kurasi ni e na me ka sa a chele enti me ka sa a chele no no before se me be ka sa ni so wa ka chele me se be se eh yi wa ka chele me se wa fa oba a woni oba ate enti o ka chele me se wa fa oba a woni oba ate no
0: na wo ka sa se me chele wo ka sa yi
2: o ka che mse wa fa oba a woni oba ate no me me ka che ni se wa be ya me ho ade ye kwa kwese san me be me enti no so wo so wa fa oba na ne oba na te dia bra ne yen kwa twitwa papers nim na me ne me ho because
0: sa bra no no wa ye de enti e wo so wa fa oba
2: me nya ne hwe mama me nya ne hwe se wo frɛ na se wo start se wo kan kwala na se mo kyene na eno na de edidi atam ne start se eba no eno na dia di atam start se ba no menye ne hwe enti no o se wafo oba na mso wafo oba mi so unti minji mi si unti brani enko twitwa court papers nim na de wo ho na me nso so me nde me ho enti ne tintin ni tietia me de ba ha nyina ne se yaware for 16 years ni wasi
0: fi ade na de adanse ese mo concern o court
2: me pa cho me de papers ne ba
0: ha wo de papers ne ba ye wo mfoni wo ho
2: me pa cho
0: ye nkore mfoni ni bi e mo mfa bi nto so ma me na ye hwe se fi se se ne de because of imas ni elective mas ni tu ka asem wo tu mra wo be kire si ye nkore bra Facebook insure 104.5 YouTube insure TV bradroom TV na be hwe se no kre se wonu mo ya ye fro no wonu ko sensa okay eno na ye di atoso no we na ye marriage certificate ehin fa na mo ke ehin fa ke meni
2: bacho edum
0: edum ya na mo ba ye okay mo pictures ni bi o wa mo me hwe kakre na me hwa de awade ma wade no kama kama san hun kata aye bibia wie no we se wa jimi pa we su se me wa ka sa chem de wo su wa jimi ni bi na chese sa 11 na kwa no no mo fa mfoni ni bi ntoso ma ye hwe na okay ti we hi foni
2: me pa cho me ni ni mi no na sofu na ohi aware ne so
0: enti kwa bra wo ni wo na agina wo yere nche sa no wo she see uta na say up and down
2: eye lane top
0: eye lane okay na wo su she wo lace kama kwa bra ye wo a
4: Pachan.
0: Oye wa, wuni.
4: Yeah.
0: Ena fe de mo sin kwase ani jimi. Okay. Oye wa de ka wa hye no, fefefefe bi ne aka ye o. Fefefe. Ye nto aso enti wo ha opa ne sey.
2: Kwacho me ha onyina ne sey. Na nse me ne ne kasa wo phones no, o ka kire me sey. Ai, before us mama, me ne ne tina ye no, we ka wa fa mansia.
0: Ensia.
2: Mpacho ae.
0: Emensia.
2: Mpacho ae.
0: Bubo di na mehwe. Diodi kan.
2: Mpacho mercy.
0: Mercy di ae. Wuka mercy ankanwe.
2: Me di ae minim ni mercy no.
0: Mercy.
2: Mami ya.
0: Mami ya.
2: Mami ke.
0: Mami ke.
2: Alamisi.
0: Alamisi. Hey. Wadi afra. Alamisi. Aha.
2: Ena obe ya sise wane ni wohonu me.
0: Ono de say.
2: Ono ni di sise minim ni di.
0: Mercy.
2: Mpacho ae. Mami ke.
0: Mami ke.
2: Alamisi.
0: Alamisi.
2: Mami ya.
0: Mami ya.
2: Mpacho ae.
0: And the latest one no unknown ye unknown. Okay.
2: Eti me pacho ni tintini ni tiete anya say ya worry for 16 years ni. Tama ye worry ye no. Na me wo famu ko ko obi woni ho. Nti enam so e ma ne kokoje asase wo etimati mase e de si 3 bedrooms na hall na kitchen e wum. Nti ya worry for 16 years ni anu so me ne ne kasa no. Kasa ni ne yamu no o ka kire me say me nsamfo ene me hu ahinti wa koto plot o go so eye omo ho no mo go so enti no esansamfo ne san ehisem ni enti no on kire me baabi a plot ne wonne no wa kire me baabi e wo kina ene efie ni so se mi di agro se efie ni enti na me ye nkwotwitwam ye nkwotwitwam a efie ni se mi di agro a mewu wo ho ewu o bebem
0: san no kai
2: me facho ai me facho
0: ka bi ade ya bo mensi edin Eti mi se ne kura kura ne se
2: no. Me pacho ne kura kura nyina ne se. Se se wa ka che me se wa fa oba a woni oba neti.
0: Wa bra won twitwa nkra tan
2: ne. Me pacho ai. Onu a ne ka chire me.
0: Na nim se koko to ma watu mra. Wa ye biga mi o. Onim sa.
4: Wo kan oba an pacho.
0: Eh?
4: Wa ba bi hu se oba bi wo. Me no ready to order. Pacho.
0: Se no oba me bo manage
4: ni se. Me se wo se ma fa oba.
2: Me pacho o. Di enti a me ma o me hu se oni oba bi no ko fa alamisi ya. Enu ka hu bi na ma me nko no oni me ka satam ofa oba ama obe jeche so obe di oba na chi di ode edidi atem ne kwan a wode obe fa so no enti akasa akasa mu ma ne ka kire me se se me me ya ma adwen se mesi akura na se ho no ma ala mi si di bibi ba bo me kwan chi aku me na omo so omo ho no eye light ni ho eye akura enti me
0: se
2: omo akura ne aha se ya Israel
4: fa ba Misano ba ti mi nzo ba o e di mi se.
0: Misano.
4: Mi pa ti o ba o di mfie se.
2: Me ba o di mfie se na me che se.
0: O bi sa wa se.
4: Mi ba o di mfie se.
2: Me ba o mfa se be 1 year mu ni ma.
4: O dance ni pa o e fa se o ba 1 year. 4 years no ba mi ntai.
2: Ma me pa ti o
4: mi. Me ba 1 year ni.
2: Me pa ti o mi sume bi sa le se 4 years ni a o ka
0: no.
2: Me bi sa o se 4 years ni a o ka no. E na wa tena ho no ma 4 years ni e no nzo wa nya dance ni bia.
4: Me o dance. Me o dance. Mi ni o ni mi se 4 years.
2: Asa wonu ade o be yi wa dance. Wo be yi wonu ade dance. E na ka me sume wa dance fo bebere. Ka me sume tini ayi me ma me sa o ye dance ni.
4: Ase mi nua me ne ne wo fie no. Mi fense mi ara me bebe ani di.
0: Oh.
4: Mi ara me komi isu.
2: Mama, me pa chongo wa na ukwo unso wa na wo ye wadua ni
4: bi asuma wala yo wa
2: de before say wo be ware me no before say wo be ware me pese me bi sa wo se wo ba be ware me no e de me asem na ofa mu bi sa wo
4: me ware obi anka ncho se wala wale mi se wo wale wi a wo nu kun na bobra
1: ba wale ni mu no enti ase mi se wo ba me nchei mi ma ma wo nchei a wo ma me nchei
0: o ma akura na se na efa na obe hunu wo
1: wo hu akura se wo e ma me no ko papa ho ama apaka me se unuma dwuma okunu adwuma okunu eye awo brekum ye ko ompre nu
2: me pa che enye no kre asema oka no bisa ne se me papa tama oka se me papa ebedia ebeka se minima dwuma me kunu ye no before se o be ware me no oba amabusua
0: mo e twa to okko gosu o eda ben
2: mama me ka se ben se 1 year mu ani ana me ka se de ntia me nko ho no
0: e se wo kunu se 4 years wo se 1 year
2: kre mama 4 years adenti na 4 years ni no watena wono ma wonka wo hwe watimi atena se 4 years ni na afi na me de ba anu na afi na obeka ho asem se ni nua ne na ye na dance ni
0: okay kwa bena de na si woni oben ntem
1: pa se me bi mu se bibi esi eye
4: awalim kasa
0: e de na dia kasa kasa na ba
4: na me me ba no
0: Debi baby a wodi free ban wodi free akiri o wo se wono wotena aye no
4: ai dimi free
0: free ho bla wa fa mama kuma ho no kra na e
4: be ya me ba so obei me ka pempe na me boa
0: o jidi
4: me jidi pa
0: den na kire se wo do no
4: a me no
1: na me meti sika wale no
0: eh
2: en de se mfa
1: ho ana mi hu no klase won ana me na ke kan ana wase me meyo ho ani na be me bi ali bi adi upen Nemisi wu. Awale den ka yete bo asia krejinchina wo sia no die. Na mzeja. Mi me woda. Se mi wa no bi nu.
4: Asu mi se de me pewo.
0: Mhm.
4: Idi ma me no betna ai. Idi ya ne beye beye ho ade mi kokoche ne buzu afu ne beye ho ade. Beye ho ade na saatem no. Ibi wa me hai da wa asim. Kuma se ya.
2: Enye no kre. Ye wari for 16 years ni e won hai dan da.
4: Ma me nka ma se me.
2: Enti me nka se
4: won. Enti na
0: ma me ntie no.
4: Ne ye ho ade ye na me de ko. Yabe.
2: Hmm.
4: Eh na wo de bi wa no beda ho.
0: Eh ho yabe ho na de na ne wo ho.
4: Mi pa cho na ye ti wo da. Na me ha da wo da. Me ni me brother ya na ti wo.
0: Eh wo yabe ho.
4: Ah yabe ho a.
0: Nti nye se prekope no a wa no na na obeta
4: wo ma mo nche. Da bi da bi.
0: Trust
4: me. Nti na ho no me se madwuma na ye kwa dwuma nim. Nti bi wa me kwa akura se ya be bo so na me ma ha da. Nti no ho mo na me wa lo wiye no. Eh ho me ba na se ye yi a. na me koya bi o bi wa me nyina akọ ndi sa da ma ye da no wuye no
1: na me se se atonsu me ha da yo ho wo se me ha da me ko ha na tonsu ko ha da ni wi ya ko he ko ta da mo se da na de o pa tonsu o ti o me bu kis ka wi
2: enye sampa asuma wo
1: nyeno kure a o sampa o gum wo se da ndi
0: e di ha da atonsu fa hen
1: atusu mi pa cha wo no me yonse me sede nimbu no ayi
0: na ba adan when e di mu dance yesa wo ko ha dance ka de ma wo bai ama na tene
1: mi pa cha me brother
2: mm
1: wana so wa atusu won ti ma me yere
0: wo ko ha dan
1: ha dan no no ti we eje juma
0: okay to aso e
1: nti no eh na wo se wo mpe na me sa ko ni adan ru anho na me me yeso misika mi pa na wo betan den mo so wo mpe nje dile mi a ma misika ne kem ene no ati bola dance he ya baby ya woru oti
0: mhm
1: este dance wo bola dance
0: yeah
1: mini mi elu ene ko ya sa ko pe dan bi dan ko ani en plaster dan no ene ma mi ye dai mi a na mi ye dan ho adwuma e dan wiye ndi sa dan wiye kura no me bra de me kan mini ni mi eno era we penti dan ho nyina mu ndi dan ko si friend 1003 acha akra ene so me de me mempa mi tv er ko gum ndi bi wa mba na kwada ho min ndi ndi me ebi wa me me wo no friend me say e dan de won timi nyere ndi em bi
0: na won timi ntrem
1: ti o ma ne nche ndi wa mo de won timi zan firi wo me dam ti me tam me dan ni mu
2: enye no kre
0: ah
1: me say a won timi ntume tan o ma me ko o say ko boka we ewie na ozu timi timi matem dia ana no me sai de sai o sai ne ma no gu ni fie ana o ko ho no modan ru ana ho ana o ko ya de ana ko ya bre an sai sai ka sika no
0: Enti na nya wadwen ne se wanya wo ba bi a wo no wo tene ho ne na se nti wu de wu bedi de no atu abetan ne so wo make attempt di kan se nka ko handan wa tonsu ana asa ko han bi wo Bola Junction mame Bola Junction dan na wo kan wo asem ne ho asem ti se sa tonsu de no no so obo a
2: onko han Bola Junction dan de ama ne ko han Bola Junction dan ne se make us your worry for 16 years in the middle of a money high dying our team. No, dear man, the client say, oh no, I oh no, no, see, a drew baby, or by Anna, if I say, or share saying into a person or quite dying, and or quite just sad dying, or quite dying, and lay uncompleted. It's all mine, ye. It's no, he said, dear mammy, nay, ya no, na, no, catch your mammy, and say, on first, you can't, a dino and more before
0: some of quite high dying, no,
2: me patro, I buy ye,
3: what one can't cram me, can't,
2: what can't cram?
3: I don't know. Una ma me se me nkoje dai.
2: Nya me na me ma okoje ye.
3: Wa wo she. Na wo ma
2: ye na wo se. Wo she as say the bia wo ti ye hono ma na ati okoje sa dai ni ti okoje ye no. Na dai ni ye uncompleted ye nwie. Na ati wo she say the ma me ni ye na. Enya de a odi dai ni be ma wo. Ana okwa che ni se wo hia wo sika.
3: Me na me kwa che ma me.
2: Nya una ka ye.
3: Ei. Nya me nya wo friends nya me wo ho.
2: Ai obi ani nya me. Me ni de me me kan de nya no kure ba wo de wo ka bia ye no kure.
0: To our seven so.
3: Matinti, a bassan, Samre. Maybe Warren nozo, Sebi. Name brother, a mammy, a fool on a merry. Let's see what a man minimum years and getting 3 years, if I'm a bra. And I'm brother, can I say? Say, Minami Moguman as a mebra. Amazia, and you go up mebram for mammy and taking 3 years and 3 years, you know. Not a mebra because I move for a. No, I don't work.

yen sa and some no asena mizrim for me mine and says if papa and yasem kitwakra. Yes, I see ya. And nano and I watch nra ne drada and a subran tam to go on kraha we actually the tree fell crum din someone who bro nan someone di and yaja padye and sabi o manfo jaton de nguan se no e kumni paka ho na ya wesi mienu wesi du wesi miensa aso ye hwo meye fisam so onum nyantobase asese so om dia posi fo immigration fo nadmo fo hwanum nyina om nyina aso mo ase e no masese na mo hunu se nkran ha nko a e na afi fermenta mu nsu a eto ye yiri ye no enipa mako mako aduasa nan e na e hwere om nkwa e wo mu 34 en se enya sm keto akora nipa mako mako aduasa nan mo a mo bisuafo kan ye mam kafra ne ya ko na sase mi e ma shije mfie na no ochirichire mu dia chere omo no se enipa no makoma ko be sensin asensun so kura no ye kasa ye nyahu babia wono mo ewo sensun twe omo ko hen se twe omo ko hen o wusian fo dia be dan omo a eguso epe omo e chira kwan na wo chire mu se enei asue no eguso a wo wo nkonta na nkonta no e manta manta ma hodo no nyina ene nkonta buo no ba ya omo de exie ne hunse nipa duasa nan ene wo ye ntie so afo ni nchire.